sebi di dugg ak ñew li ngay gëna mag ngay tagal ak ñitt di jubak sa bop halat bu bari day yak sa mind ay si lañuy job bro way munu ma jaay nitt yi luma mënta jënd ci ñom

0: émission Doudou Mbaye lamb ji neexul mais béyabé neex gis nga béyabé lu néla
1: non béyabé jënd 14 millions
0: béyabé lu néla sétane bëggul sétane
2: waaw dafa leer
1: non Doudou Mbaye mënu ñak RTS
2: xana xamul ñiwol dafa neex xana xamul tuba bi dafa am lu wax Maxime
0: waaw
2: néna chaque a son style
0: lool dafa
2: chaque style a son fling Maxime ni ngay def mo duma ko def
0: man
2: ni may def doko def
1: da
2: kay ma mëgge dafa am fay mama nonu elu nonu
1: ko
2: digé nonu
1: deug la
2: ñom ñep jago ku ci nek am sa style lolu moy nak moy programme motax le directeur de la radio il a fait un bon choix François Xavier yalla na jammam yag di bak sa njit dafa am solo ki la jité
0: deug
2: la yene wulu safa
1: way
2: diko kagn dafa am solo Maxime
1: dafa baax
2: ma wax lolu
1: loloy wax sa mbax way du wañi dara sa mbax
2: ndax dalay yok
1: tax na baax yow
2: mais bon amul njëriñ
1: da nga gën yow
2: wax na len ko sank musu len gis ñu ni tay dañuy dekk ri ñu bon ñu ci grand théâtre
1: deug la
2: bo len ñom xam nañu leen bor may bo len def rek duñu ñew parce que xam nañu baaxul duñu ñew
1: dañu may
2: billahi
1: ben jour musta fek ñuy def ben po
2: waaw
1: am ben kilifa yëkëti kaddu ne po du ñëpp koy am de bu soole yalla du ñëpp koy am
2: mo baax dafa
1: am solo dañuy def lu baax
2: mais baax dafa am solo yalla na jamm yag
0: mais li neex na ci radio sénégal
2: waaw
0: li neex na dal
2: li neex na Maxime
0: waaw
2: ndaysane sama wajango ak Maxime yeen say ma ngi fatlu aline mos nañu tok di waxtaan ak grand ndaysane michel diouf ndaysane ñuy lakante ñom ñaar ay ki
1: ayna salat
2: waaw non non ay ñuy waxante ñuy lak quoi ñuy lak man ndaysane oh ndaysane ni djouf
1: te degu ci dara
2: ñu bari aline ni may do nga degg ni ndox man non dama xamni jamm ngeen di wax mais yalla na jamm yag ay ta gay ñi ngi fi ci place de la nation and ak wa journal parler xamna ni legui legui inshallah dinañ tambali ligey bi ay ta ba tay duma ko teggi bayil ma beug rat gay touti ay ta ñu dem ay ta

0: awa si tay da ni nga def tay tay awa
1: yañu téré
0: jox bokku nday yolande ndjay ma ngi lay nuyu
2: ya lolu dafa leer dodo
0: aja beti
2: ñu nuro ñoy and ay grande dame lañ ñoy
0: billahi papa djouf ya mëna way yalla nopi na

0: ay ci woné kon papa djouf era génération consciente yalla nopi na yalla sunu borom parena bu yag bu nu amé 40 jours ci sunu biru yaay la yalla bindu sunu jar jar yakarna ni nak kulli nafsin rek sayi khatil mauti bakkan bu ñam dundu rek di nga ñam di wax lu bax diko def ndax amna solo ay ci batay ni na ko nak li ñu déssé bare tul ay simili mo dess ndaysan wa journal parler ñi en position di wajal ci may dégg nonu dulal ko kal la ñewul ma xol morse bi won morse titi la bul ma firi
1: ndaysan
0: bu doy waré ngi maxime dama bëgg ku ngeewale
1: ndey fatou titi ak mëna yuxu
0: xana xamone mu né der ma bëgg
2: voix am kay ben la
0: maxime légui dafa dugg ci ngeewal
2: non dafa commencé dégg
1: man xam nga
0: waw
1: dour bay dal commencé na ma yaa
0: ndaysan
2: dëkk
1: hein dëkk dour bay walé
2: dëkk ndo day walé
1: man dal ngeewal gi dal mi ngi commencé saf
0: xana xamone bu safé ci yow lolou nga gis lu yémi maxime dafa ñew indi ay rap pour ñuy rap bu contane ñuy ré mal di lay bu ma ñewé ngeewal ngir xam yalla na jamm yag xana xamone yalla nopine li pap ju fox deug la motax def lu bax ak diko wax dafa am solo aline ndax bes day ñew sunu bay ci on sek neena sax yi ci bir souf

0: mais Maxime lu doy war ngi
1: non titi dafa meuna way
0: dafa meuna way
1: titi ndanan la
0: non ndanan kulli fi dirine
1: wa ok bo ma tik lo
0: ma dina lulli mu ya ko te fara suma le gisul may jatte lo ya ti sey lo ko le pou pek la lu mu ya du ko ni fara je merci beaucoup Abdourahim Gom ndiaga ma ngi len nuyu sek ma nga ba amo 3 dima baye xel grand bi lay beug na la man ci ci doli ma fofu ci ci yokal da fa melni awasi se mi ngi wadjal ndaysan ya ci ndum man sama yiti zan ndaw ko mu min bu ko gisubi bekkal namo dim baye bani Hey, why?
2: Titingani.
0: Bilay nekh na.

0: isan
1: wa
0: me mama ba
1: sama yaay bu mame
0: me dafa melni waxti mi ngi beug xoj maxime be kay mama gay ndaysan waaw
2: lu nuyo rek taguna la
0: lolu mom war jay wax na lolu
2: nuyo won na mama nuyo won na maxime nuyo won na be kay nuyo won na
0: waaw
2: yow du nuyo won nga
0: waaw
2: dafa melni dañu wara tago
0: waaw
2: tago
0: budul tago
2: tago budul tago mais yow borom xel ngay waxal waaw tago te boy tago baye xel ni isabel mi lay
0: setan
2: biti jawara ak lay setan
0: ay biti
2: se jigen elisabeth agnessar
0: ak ko moy jigen du man gor mom dina ko moy aline soutou diat
2: ni des plus grande voix
0: kipé waaw
2: awasi setan mi lay baye xel
0: ndaysan
2: sar nak mo jappal affaire fi ci lay bari
0: mais daf ma lakal nak
2: ak nicolas
0: ndega sar daf ma lakal
2: yole matar sar nga fa ak doro kameli
0: ndaysan
2: wa mais mama
1: mo fi
3: alors on rappelle qu'on sera là à 16h d'agnouat
0: waouh aïcha mi ngi nonu merci beaucoup gay à tout à l'heure.

0: an kawa dabari ne lenki tenen yake arako nanti iwotu nanti serebio nugani ke njamane begani norveja jor koro ngimaka ka lenki kwara migari fata manchu dabari kuro iga wa lenki tamokowe bauni wale kiguna magasigi lenki kwari na kato dangine kata koda kato benu gato kenkuna natu inda kai nanti harbi kubdi mondu ke kibarem kuna daro kaviar ado urege yangemo besuda binu hilironde ihunenga kenkuna Senegal jarinto lenki uro nyane iga kwada kateke dabarine ido Norvege nakanga aganada kama uro minu impakade ya trinkano marim lenki kibar nukwae matar sara ado njeme sara ya nyotangani sawakenga katakani kuna ma seku mane gare ana kibaru tananu kinyande kaye balantan kane
1: wede usenu janka sunti debi adaba jamanga besin fima bundu badu sevrah maftek wa musa mendi madaba santi gimur nyangwa kitulo amtelimbo jumafcha chita radio senegal international umabinyangwa nyalte webgia aguluta mahina alame senegal magimbo son excellence le président basirou diomaye jahar fay tombo amtelim berlin gine almanye gobele edi atote sungle kabiki machangatin toya hidma porning nyobdunu bon ma ay ni bab tum bog en suktim fiere mab ñu ngi Senegal nga Almagne e sam biti pun ciata mab ñu ngi bama e ma to ngi afana ngi ge apport mu hun ye bab ti e gegmawi gegma hurnya molo mada ki mu hurnya mada to kingu bonj mu hurnya mada tunuma winam babbe mada bonde apport ngi ngi tam tedin Senegal ndialobe tam be wi ni bab tum bob ngad mu hurnya be pa gadu ngad daaji bo bab ñabo vision Senegal 2050 ndiwe antuma haji mafana ndinja chanu ngin ma por mu hunye bapti gathogo e bigi mu hunye bamba gi député ma beg ma gina bombo ak mewi ya momu brengen do assemblée nationale go bele samindi bewe luwa mu hunye o ma bapti tud mbinyang ak gath nguma bapti ni gath mang duba jaji mam be maduto na ngia mondu ngin mo bigi mu hunye babe pagi ngul mu hunye fefin jete di binyang ma por ni mbabi athbo gi am tedin Senegal beg ma tonam bitta gilgamba jalober e beg madu ket nanya bokim boya wilera ba samindi biyeuti umabaptum bo kodin jathuko aya bibitha bithani babik bitha bithani ya bombok sembura bareng ne bombo agwenma bar witi gwilu bonche weuti ngamo bigeti ya kimo hurnya ngmagi ina lamin Senegal masantio ngi bigimo hurnya bamba gibi yafam tedi Senegal sangu mantingani atigli madaka gwilma na mari wilu bonche bitte be sa bak kibimo hurnya bidi glipti we maduti nga fana babo kete ya biandu sumtu mo halak lek kabi abdin din juye mabnyang mantobo binya frengende ndang ba mo hurnya bamba gibi gi xendi kama sangu mantingani bomada kibi mo hurnya bin simde accent adi ndinja chalwe antu mat bil labre Senegal mundu badus samindi bomada santa ngibi nyang ma mo hurnya ma ga komba mangi mo gel ko mu lo sotini wetinga bigeti ndinja chalne boga ngudu matan ang me mundu badus pam fana mada kibi mo hurnya bin nya grève général ginya pressing chief bin nyang ba mundu ba gathi ate nyale ak lechi min ak dinding juillet ndiwe antuma hajima fana ndinja chanu ngin ma porne ma ne turung ma Senegal momu berengi ndi ngi Norvège adiwe madu imo hunye me gi ndong bama e binyabo entraîneur entele pap chau e madu yana ni kitik talang bi lala si santu ma pso bugba ma nan awil gi nan tong gi amondu ntongin mom santu ma nyob nange ab nyogun mba ma ngin bin Senegal me sugotin hin entraîneur ma binyang ma gedia bi a porne kontra go a gige imo hunya a kontra ke gi ab nyokwin ni ngi Senegal we madu a get nanya kek nduba gi mo hunya ngata tan wa bo gili ke sigi biso lu ki beteber biso aya wa bo alama gini bi ge bi mo hunya bi jadi kit a mo hunya gi match mom mo am nyong bani ngi Norvège mo bga ni akowe ki a fo match wo bi mo hunya ba ma ngi bi mo hunya ba mada Norvège samin de mada ti dong mfol mo hunya ab ma pigi on tedin États-Unis ma we ma du ginen ge mo hunya mo ndun tangin ma gili ko ka ki mo hunya ba ma ki ke ma du a get ne nyala ma kimbo o ma gini bi nyog ne Senegal nga France we bi mo hunya we ngata tan wa bo match we di su wa mo mo blo ni kit we gi ab nyong ba ngi Norvège njalo njalo kimbe ba mamo bichanga gibi mo hunya bingi victoire we ugu mo hunya ma ga komba ma ga komba be ma se ntorong ba nduba we ma tona ngia njang hini binyabo Aland ima gimbo Erling Aland e gi mo hunya ngeta nge hey tidi be ma se ntorong equipe mo nduba we obaka da de guel mo mu a ntedi États-Unis ma ade to ti pore be ma fana njang se jewele ndu ngin mo bigi mo hunya bamba gi head na gi nye super terre ma be ma fana get na nyala ma kimbo wilu wode we ha ba fi nye we ukia ima binyabo ba Erling Aland e ma gi nya ima hiki attaquant Norvège bi to bi fay alante mbelante hi yanden chachal na to am kitik talangi mo ni gartien ange jut broso mangi gimo bi mo hunya broso pop ngi hima wetinga fana agiti mo hunya yorto ba ha ni fi nyabarang me munduba ba ma ginya bamba gya fi pa

0: ko ne bu jonor Senegal de Allemagne kuma manje bunku ngala ne ko sonor unyan kanja mo mo famati Senegal mo famam ko yume di economy pour jatto de kaji ke rowan ko lobenya vision Senegal 2050 operato jatto no lo badi e projet yati lo no manje kami assemblée nationale kami ku député bu ko kondi ka voter funa ko fe fati londi uye nya kami ko syndicaliste ko ne sumuti le mati wan comedy kan lettre kan wa fanu mangé kuroka ka panno ko ngolan ku dukto ko koyil mati no panu kan simison no sufie ge bara ko ngari be bando di broka bare minye panu kan be simison no sufie ge mite ba kira non ko je ngari be bando ro banro lettre wa fo ngolan ngaru faculo ma fo mola mati Senegal mo ke me de kondi alob nangam ta forcer mi manoro fango man kanu lettre furim faja ka lettre kawonor pop ka jaka ku ku de lob kami ko autorité ku kan lo yegetil mati leto afunu manjo ngareng kusumay di broka bola bare popo di mafomo la mati Senegal konesa di flenya fati je na fuje me baj kuna kono ko bakir pan ko kan assemblée nationale di ko won pa assemblée générale pan ko won ko kami ku délégué syndicat di popo tournée nationale yan ko jeme kan di se région assemblée di mafola koné na bukana ko jantenti pan ko kan grève générale di flenya fati je na fuje me baj kuna kono unyana madame ba camara wala komi elob frima fukila omdif ko fati sentes fc nula bala di enage e balong yati ukamun manja mangi nang manjale e tontong ban senegal no elo elo bu jonor mafam di equipe yati france bare jat pan ku ya nyoro di equipe eke kamat ro equipe yati norvege kuma mangi na ro baba je na fafang mang ko ngolan ko heke equipe kila bare fuken ami entraîneur ali papchaw alo labo frim fanu mangi be kan yoko bakana ko fang man ko kane wanu manje wegeti pano ulako alako lako bu jonor mori jawna lako agar ya remplaçant ko ne bajoti kako le kano san wan ko mangmi ro fang man ko heke equipe yati norvege matina lebi fang nan kulomi di equipe yati france bare wan ko mangmi man ko heke equipe yati norvege dambo kula nyalul botu ro pam fang man ko je fang moke me di kondi lab ku ko liot mom ka ko la banya Erling Haaland o anaga e balong ban awake wake fang di kanno ken e bi moke me di kare sa ku ke la ko le ni fang kanu manji me bu ko kom di kapana ka mi seju ka mi ko supporter ko an an ni manje awake ne fang kamat ka mi ko supporter ke la ka mi baka ko ne ko ko di elab nang ko fim fuy me ku pe yo le ban bajute ka ko li kanno san bare kami di Cap Vert boko ko hehe ko fuken bandi kulako di Uruguay fe nagay glacte balong sibi sigaba di equipe yanosan ma bajuta anaheke apalon nya jatte climat mo manje nang minuerin jatte Senegal pane e ayor di equipe yati Norvège jambo ko wa ken ke eliminer Europe ko je fang man ko la nyalu mati boko ko ngare ne coupe yati Afrique mo mi wala popul lawal manku heke kipe kilati Norvège di kujawloyi di enage e balonge e kila wanjala komi kamanje nulubane njomudi ya salon ni sal kami di simasinasun nilobol khadisi siyomu utebe elobdomi ufrim fanumanje fati kumanding nya ujukoral kajomu sumjade mite numata alfunakofi di kusume
1: kasu may bare zo sane salam alaykum badi man ko na kam la lum ban la kibar di otfi la sida radio senegal ate kibar folo kayten don kan kabi ate e bilo mu don ko mimmu ani minuit sita senegal ning norvege wolle be benna han kabi ate final minawol folal ma alayoke wolle bina be on han kabi mimmu ate bi matsoti bilo be kala senegal deuxième journée ti ate football le farnato ti tumo menen football folo France la mbaynu la fsañi silo fananga ate Norvège baynyamento atina dronko mimu pap chauti ani mor jawmi alanko ate fanamu gargionati wolle han kabi tata ke nyaati linki bar janjanna la ate Erling Haaland humo le joueur le mi alanko Norvégien no matariata ak nya kandita fanay sembo soto jangeta fanana e ballon la pi dronko han kabi mutadula tala borola fanato tani fanna o beto ate na dronko biren kuma kawo nyumfota ta dron kan kabi

0: fo ay plan lo ni ate nyink jour e memu ate norvegian ti pap jaw pap chawko an kabi un anti norvegien e mil lo ni doron kan kabi gol mo equipe obete bar mo kilinda manka bulono ma e kod akodron ko wote e bulu dieto kato nyon jour le veteran kono ate nying atenying kan kabi no jour mian ko kafa Erling Haaland ay ni tanu ko kafa ko dronko sa no nyaanya mulla ni mulle be jouer kan da moment jouer le terrain kono wali atena keta nyaanya ndi nyaama dron kan kabi ya be jourul bi hakilo tenkondila inata fa dronko mi mala contrati to mo min dronko aning mansakunda be nyola joro la fanato ti o fanay diamu ba jamale natina ko dronka te ko million talulu mansakunda ko million tan sababe dana wolto wol kala la joroti karfa karfa kulo mi yalan kan kabi ya ko don ko atemon ko do jubeje nyin tembolo don ko atemu mu entrepreneur ti mi mu don kan kabi ate matcho ti hakilo be wole kan mor jaw mi yalan ko fanan gargi on ma fanani tane ko kaf ko don kan kabi bitlo to preparation mi yalan ko tel jourul ya ke don ko e parete le kan kabi ka ening norvegie manyola kende ke aduite murula ko ma ni tata pakaw bi itata dinkra dinkra kan kabi ni norvege jore ka wole to fojeto ayati na dron kombi ala tariala nyakando ala sembo na ala meona ala hanka bi kata dam fu nomi mu balanti almami papis se kuyate ko dron hanka bi kana espace bulaye dron ko kafuko bi patesis fanan so kuntunte no anyato le o sa gere no le e kana hanka bi dinkira bula bulu mi mu kalidu kulbalti dron ko aninga kafnyu manyol bi ninki ya muta nyentra muta nyam dron jiko bi je ko bi senegal fanan be victoire au sotale Son Excellence, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Tata hankabi Almanya tata kata le tete Senegal nink Almanya la tiri yaka kuta kuta yandi kota kietili saba ucho kona bole kele je kunu na tata okono dron hankabi mimu opportunity balti yinyi ka itendonko kilinke nyumfananga kilinke ye wala fananga ka falindro ti tata hankabi kujama la fanato ti ka kuta yandi mimu Senegal nink ate Almanya la fanato ti mimu nabanko le development la fanato ti obemu ate Vision Senegal 2050 mbadi manin kol naka mo lalu bi mi mu don han kabi ate assemblée nationale code du travail kayte non ko ya examen di ya dieto ate en plein air bi ate non assemblée nationale ate front syndical pour la défense du travail bi ko don han kabi ate e mi mu il secrétaire général oti CNTSFC ako nyim mademba camara ha nyi tan ni fanan ko kafa ko bi man sakunda be nyim mun kay la taka forcer le ke don ko hanaka bi kalua kama na miyalon ko atemul arrangé la akodron ko hanaka bi hi benim voté minatan tumo mona pacte stabilité et signé nous bi feleina ta kudo kama na njeto bi man sakunda parete miné man femfene lo njeto mi mudron hanaka bi ate contrati ka renouveler fo signa fo la wolo nyintiko ni mi CDD soto e bar renouveler signa fo la wolo nti signe sanginani wucho ko na enin CDD be tarla nyola mi mu ate CDIOT sanji saba wucho ko na akokulo miyalon ko dron hanaka bi e kolta ke murundi ko makende ke wala nyinti ko janni tebetala foybe lolay mo fula si una mansa kunda kon doron ko ay bitala fo sanni tan anen fula janni be la kayta ko soto la fer ko kafo ko doron ko bi itemu agentati ate mansa kunda kon kulumi yan ko ni ma muru ko ma ronga ko be assemblée générale ko la juer carotel saba ni ma muru ko ma fana ebe dela ila ebe hanka bi sensibilisation ko la Saint Louis Dakar Tamba ate secteur sawol ko non ni mo fana moy doron ko be greve ko la à partir du 10 juillet mba di mandin kol na kam welalu ñine mu kibaro ti mi yalon ko mba dana janto nal ba di ma khadi cisse te matar sa rawle be cabine technique mi mu don ko ñeme sarti ani seni jopo le be national ala barka nal ba di ma khadi cisse kayte non ko momu be dada se droit sénégal e fo min sa tane bi seigneur bayno ate ni a irlanda sembo warta nyaa nyaa bar ala sembo warta to ma don droit kenno fanfan bi ni minuit si talom ron otuma 23h30 rek alsi ala tele nyato ale radio mutale tele yele na keto nyama fenfene be botanang ate coupe du monde le fanato ti senegal ni norvege alba kuko be soto jele donc mbadi man ninkol na kamola do ay ke fo min sa te na senegal se gagner no nyame ala baraka fo sa inshallah merci
1: Radio Sénégal International, 92.5 à Dakar.

0: xamna ngeewal central duggu ci dafa ris
1: gis nga lolou
0: sama rek di legi di ngeewale jaaxal na ma
1: ciebu ngeewal la mos
0: ciebu ngeewal la neex la ilaha illallah aisha amadou ne ko la cham

0: pour nak ragnet le
1: waw
0: waw mais limu fi gis mom doyna senegal jam rek lay am
1: ndaysan jam rek lay am
0: jam rek
1: ay te koku moy bekay mama gay diko jajeufal bu bax ay te gay batay ni nak nak destination 23h ambiance bañu dem ay te diglu lolou ay te
2: senegal
1: ana xamul ndaysan aladi djouf amadi ni ko la jam maniko aladi djouf mi da fa gënal lu bess sax li dafa neex barke serigne bamba
0: jamba
1: hein

0: Amadou di ko laccam ay jamé ci beaucoup Amadou dafa melni mama ba am nga ben gan
1: sa yaram dafa tang dodo
0: mané ko ci mama dafa melni yor nga gan
1: dodo xam nga ki ma lay indi
0: matador
1: matador
0: bul réré sama ndek yawit
1: yalla na dé
0: jom ji dafa balé
1: machallah
0: waye bu dé da nga yalla nga dé té yalla waxu
1: dé
0: no do mo sa dem
1: dama kay topando rek
0: mais matador mais ma ngi lay nuyu
2: mais ma ngi lay fay dodo
0: mais ci lo né
2: ba ñi ni rek ñi ci kan ci village bi
0: man li tax mu neex mom moy jom ci dafa bare
1: deug la
0: ba pare collaboration ak RTS dafa yag lool dara bay nga neex waxtan ak mom
1: voilà matador ma ngi lay nuyu bu baakha ba di la féliciter di la encourager di wax ni rek demb mo ne kon fête de la musique ñu def fi machallah ci place de la nation concert bu mucc ay ba nga xamne sénégalais yépp ñu koy waxtane ñun nga bercé ñu depuis enfant ba tay ba suñu jamono tay ji machallah voix ba ngi fi technique ba ngi fi savoir faire ba ngi fi tay lan nga ni meuna expliquer ci lolu
2: waaw limay expliquer moy déjà damay encore remercier wa RTS yépp chat ba chat mais remerciement ma

0: sugar ba mo sa? Yalla sa jamm yaay lu am sugar neex.
1: Wow,
0: am na sugar moy la sugar ya tay. Xale café.
2: Nena.
0: Do nan café.

0: yangi ci lan mais amadou ni kola ci amangi ñew amadou ay san dama gis sama mbokum geewal legni wa doomu nday ma ngi lay nuyu
1: way jeureujeuf bur geewal
0: ma ci doone
1: mbay ñi ngi ni rek ci rew mi di ñaanar yalla defal ñu ndam
0: waaw
1: nuyu papa alenia
0: le directeur général de la rts
1: bergal golongone borom bankal war gën taxut ak ndom mok microphone bintu nong mama ma ngi bang sofiyatu ñangay mamam
0: waaw
1: mom ñang go dugg ci jollof moko mom
0: ndaysane
1: waye tay ñi ngi and ak ki nga xamne nak moy professeur aliou thiongane
0: waaw
1: mu ñu denk programme national lutte contre le paludisme
0: waaw
1: standing ba nga ne la nga gis
0: sank ñew nañ fi
1: wa ñew na fi mohammed nga ne la tok ak njaay ak gaay nga xamne ay leen waxon ci coupe d'afrique bi rek andi jeli ndam li waye andi jeli fi siburu ndax professeur aliou thiongane mi nga xamne and ak ministeram nak ak ministeram ibrahima si
0: waaw
1: waye yow dila gërem
0: jerejeuf
1: yalla wa guddal saw fan ndax ñing lay suivre ci télé bi dila suivre ci radio bi yalla nak xam xam bi yok
0: amin way
1: nga nuyul ñu jili mbay
0: jili mbay
1: mo ne kon sun mbeur
0: ayta ney sande ne mo nuyul ko jili mbay bu fas merci beaucoup ayta ney san ay way man dama la gis da nga jaxle ci man da nga jaxle ci man mën na deb ba fajal.

0: mais il dafa deg parce que yeren tv
1: amna jigen soxla na ci deg
0: waw ndaysan
1: kintan
0: ay way will fi ay jam wari bala go sek
2: Olay